this program amal la khoma jese ki ngachas portion pakwada zare nganti march april time pa 15 dini program chimal la khoma mun la nganti portion iskola zan iskola sihat iskola hago tar me fila ya di sikim po ngante zyada se zyada mun chuk pa di sikim fan ken le chuk pe fia dia chuk la portion mah zare ngachas september mahina ek mahina pura awareness program rig center saika yul yul la panchayat level ka so se man lakhoma ta ki di siki me fan khen nganti zyada se zyada nganti public supa khor tax pa so se duni kana ko us fan khelen me koshish be other time pa ngacha jang nganti jan score la nganti health score la safai score la mun supa hago tamat aur di siki me fan khe sare bare nganti public supa let supa ya du ngata rgya puna saksham anganwadi and portion 2.8 tahat nganti di jan andolan sakstul bata ki di siki me fan khen mun sa pata so se ko zyada se zyada fan khelen me koshish pre school na nganti ICDC andar ek service hi gine aga ngachas nganti anganwadi center sa ka provide bad aur pre school nganti aga beneficiary un la thoba jabana nganti 3 saal ka na 6 saal pa beneficiary un la ngachas anganwadi center ka pre school service pa provide bad pre school jabana school basic pehla nganti phun school khila ready baja pre school nganti khoma activity based learning bachu chiniya nganti child centered jachin free ka pura center ko free ka jakhse free ka dihan ta se kho khuri hisab chika ngantes lob shusha khui ka pressure chik mata ma kho apri sukulyan chang syllabus chik ya kho homework chik exam chik zere chang yon chemin formal ligantes kho sabak tang chemin ma jese ki school la tang mata odit sur la mitan ma ngantes anganori center chik kho non formally phun langantes sabak pul lob shichin jese ki kho yang spa yang spa kunti pe se sabik ka shukha chiga jaldi lob shajin shukha chiga kole ka khuri hisab chika gore lobshazin de filangantes pri sukulian main ling anti maqsad pyomat activity based learning ko yang space tolika khunti hisab chika child center fru ngante center yang fo fru focus ka jarse pri sukul tang cha dunang anti icrc service shikchigin sariya ngasi aranga gwe kana matlab nganti chhir chika jarat pe aaj ki icrc nganti gaon level ka har gaon ga chuks la laz bat su stool bat ga ga beneficiary nganti icrc center ang enroll ba chin odun sa school la nga jara nga gwe kana salfo ba sizire dia nganti har gaon ya nganta nga har mahalle nganti anganwadi center chion chazin odi center pika nganta nga anganwadi worker china helper chion chazin gas nganti beneficiary sa ga service provide bachazin on ning anti icrc sang ga beneficiary ni onchin zerna icrc center ka har ga mahalla center ka worker na helper ko service provide bachazin aur odem nganta nga ga ga beneficiary registration ba nyan chin zerna sabse pehla nang anti khokpa ngirim aman chok khong pregnant chana kong is kunti details ang anti rai anti mahalle ang anori workeri laga tang cha anti anti mamo pregnant ang tang thong machen duk sang se jang duk ya zer mazer ba duk panang anti worker lang pata cha ma menduk aur khoi ming pung anti ang anori center ka registration macha lu sundu to anti amasting mun na guzari jin ki anti sang ma sang ma chok yan tang pregnancy cha chi anti worker la ya ashe through anti inform bana worker is anteming po anganwadi center yang registration bacha zin ya der gya puna pregnant ni gya na jap nganti pregnant ama delivery chana collecting madari category yang lusha zin 6 mahina chupa der gya na 6 mahine gya na ame ming po nganti center yang na bing se son se free ming po nganta from nganta chok scan a zero kana registration ba nyan chazin ama na nyambo lactating ama na nyambo nganta nga free ming po anganwadi center yang registration chachin 6 mahina chana ame ming po bing se son se free ming po lushas in aur 6 mahine kana 6 saal chupa phula anganwadi ki me service sak adi anganwadi center kana thop chasin ning anti de beneficiary sa ga jese pregnant lactating ya chok ske speaker 6 saal chupe phun laga chok service ka thop chin zerna nganti ang har anganwadi center kana nganti di beneficiary sa ga 6 service thop chin ya mainly sabse pehla na nganti anganwadi center ka supplementary nutrition thop chazin supplementary nutrition nganti ska tika zanna izafi khorak chi thop chazin thebzar chi chokshi tanganti amane chiben du khong adika phun la khangma na chang zan ching matang matang andu ki dika pura khong to zar thoba chosla lekin ngata adika full nutrition thop chasmin du ngate sirif thebzar chi chokshi tangsin agar

비아룩 차자인족 니디 카두스복 디족 모직인 가우가당 레이너레레스 하르 스쿨 도나 하르 다프터 나냠보 투데유데 인족 닝아테스 캐릭보 삼바당마트키 꼬미 나티 꼼 꾸냥 도나티 자미아누크 야르야시필라 초고 초고 미니스 아프서서기스 라즈바지레 Lekin azilpeka tanakato sahid du intuki ngati kompo ngati jameyanuk ngatis disukpa kyuchan chachin nam ngatang gangmas re na re re kakure ngatis las bana. Dunasakbase ngati ka kakpo intuki pene ngatis sahibase kulcha chanani ngatis sambatangse pene kulcha ngatis ziyada ngatis kyak miskyakcha. Di tonpo khorang chi inchukni sanakato ngati yongyo di ngati peneu ehtiyat base ngati skyakpar gosha inchuk. Ga chi shiga inna kato ngati samba tangse ngati diu ngati sprel bar gosha inchuk. Ngati ngatangar gos pi malche kacha ngati skyakpar gosha inchuk. Ni fuzul la ngati skyakcha si shitiana ngatang zure dukpar gosha inchuk. Ni di har ngati di peneu sahi toni fia kolbar gosha inchuk. Ni qomi tamir zirna di Don poin muluk po yergas jakpa ngatis ngati jamia nuk ngati yuluna nuk sukul socha hospital sadak sakduna industry sak socha duna dutok jamia socha gavyang har memang sunlari narsis shes tangchar deluxe po duna deluxe urgala jakcha duna ngatis scabs na nyambo mitses kangma yanuk zeri. China di mozu khorang dia inki ga memang shigis ga zanzo shigis ga edarani sigdona hukumat is gangma sambatang se di penen kol nakato dun ngates rgalana ngembos ngates kyak nakato di kompo yergas yongcha inchuk dona di yulun di kantrin kyuchen dona ergamo in mayut pi komchik dancha inchuk ngates samba tangse ngates di penens kyakchas po chya ngati ka khakchen in jarna ka to har muluk ilaga resource mana mangmo yong matang gazuk muluk chik in nang nidi muluk po cham chek fik po yot nang mana misar bi khong sang penik jakcha men di fila di chek chacha in ki di peneu kar kharcha chen duk zere ngates samba tang bar goshin nam ngates di peneu ngates samba tangses kyakna katun ni ngatanga goma ngatanga khimu thigen luk mimangs di kana fan khelen cha inchuk nispa ngatanga khimu yergas ba ngen cha inchuk sumpa nyalba chan ngince cha cha inchuk jbipa ngatanga shes nar de luks por gela cha cha inchuk nigir sing ngatanga muluk po yergas na khuchan cha cha inchuk Nichana ngates nam di peneu ngates noksani lampianu ngates kran nakato ngati mulukpo yargyas cherulla ngatangas gakcha inchuk. Dona ngati yulu nyanuk ngati moashiryanuk nyalbachan kimo chacha inchuk, dona rishwat kimo chacha inchuk, dona ngatang karze ka ngati ka karza kimo hacha inchuk. Dona yung mir gütunla naqz bardo fokcha inchuk. Chanani qomi yargyas po sirif hukumati kacha men chuk har shahari nika ngatang gamika khak inchuk ki ngates tana am michigis ngates soch samaj basi ngates kharcha katubana kato ngati yulu nyanuk yargyas chacha inchuk. Ngates diu ngates gazuk chika bachin zir nakato sakba seksnala ngates ngati pene ngates sakse jakpar gushe inchuk. Ga michigis pene noksan be malte ka ngates pene sakse jakna nidi sakpi pene ka fru ngati frun la shel tsaba ngancha inchuk. Sunche karobar ba ngancha inchuk ngati jamia nuk rgos payot pi chis kunya nuk spral ba ngancha inchuk. Ga zanzos pos pene sakse jakna kato askia rgalana ngambo mises kama ngancha inchuk. Dona ngatis ga michok pilas yanuk penis kya sikana ngatang zure dukcha. Dari ngatang a thongot ki kimoz ngatang mirgos pilas kunyanuk penis kya gait. Dona ngatis ngati frunis ngati online games sakrsese odo nyanu ngatis ngati penis kya gait. Suna sui ngatis shpe altase dona nashe las base sak odo nyanu ngatis peni ngatis as kya gaitang. Agar di penen sahi malse ka sakse jakna kato di pene ka ngatis ngati frun ishias po puraba nyancha zinsuk. Dona ek mari shigi elas ba nyancha zinsuk. Dona yang ngates tu sika ngates ngati tek sun skangcha. Dona rishibati ka na zuri dukcha dius base awami pene sahi malse ka lepcha insuk. Ni hukumat ti chi las kato niyo zirna kato ni hukumat samba tangse ngates kharcha bacha insuk. Nimuli gifia moashiri fia ekir gala nanyambo samba tankani hukumatis goma ngati yulu nyanuk shes po khoncha inchuk. Donar de luksi fia dona sahi lampianu khonskyakcha inchuk.
Yalba canunlar roks roks batsuk ode roks